icumu ryacuje kuducungura kandi ngo wowe intamenwa umubisha satana umuturinze tukiri ibirezi none ubuturu bukombe niyo mpamvu tukuvuga ibigwi n'ibirindiro mwa muganje komeza uganze muri twe mubyeyi wadusasikwa dusubira amahoro n'urukundo rudacogora tugutuye impundu n'ibisigo bisigize izina ryawe.